0: السلام عليكم ينزل وتركنا لك نمربرو نوكاد وقت يوتو نوكي لا كريتيغا يفويو انت با ما يقول بيغا اون هندكو غونونا لاميس نسارا جيرودو بينكا نورانكا كيني ايدو اندو ايغانتي اون جيرو ورانكا كيني تاكين تيغانو ايغونو سنبا ني ايغونو كو وري با ما يقول بي سي ففيت لا وقت يا تويا او ان بينا نو سي ففيت لو دي تم تم ابو ففيت لا كا ايبا كوينا نو سي كير او كانو زانو وي راديو فراتنتي اون كي بودي كا افريكا او كينا سيفيما Mwirona kaku karitu utomano kinte maburunga. Kame danyo naduka labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awinchi wulika wikina sefima ana awingambuferi. Nika ngoba maka sari machi unindo nguna bepese no. Awibine baki nonguna. Anakia foko ugabu, labari mungbe mwing haraka wanwanyu, makadia adoka me, radio adoka meno, akulpai, banochiba. Nea sefima, kebuguna aka radio fratente ya aguna, ingu radio fratente kuna. Idi, journalism doka me, banchiba labari no doka mena. Radio makia mwing teknisien, banchiba, pilotaj de drone, nyeno, drone dikan kinsa mabondo ambiyoza, heka hima mwing, azansi okulpai banochiba. Kadraj boni, Kamera kotoyo naruka wan alamari bano kiba. Infografi. Kazi manna hantuyo nabia teyo akulpayi unzama nungwegina wan yoga bano kiba. Montage et réalisation audiovisuel di. Nyeno. Gwiri kulpayi metegamba yore. Ma hinsama boryani radio do kameno. Television do kameno. Sifima deno wuru kiebudi bano kiba. Obeo kiebuna ka gono radio fratente kuna. Parakune edo kanada gweno igonu. Iyo na kutebu zeno. Igonu kukire guna. Radio no ka zama nungwegina wan oka ima radio do kame na television do kame. Yeno igonu kolu. Web TV. Agoni ise, mayakaka aki boru kirikiyo, ka kameno noba no kuyo daman kiba, labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo. Sefima, safu yenteo, agonu kwa mwing solu mwing haraka wanu wanyo te, deno kuchi unindo, abakina ogoni, anki boru biri, mine yogo nose, deno agunania ono kuyo dam, ankiu, sefima kunani, badofo, za sosu wa guru iyaku, kakwena wikiri guru iye, za wite kakwena 19, umanaduka sekretaria, radio fratente do, okano kuma, mano full lamba okano ba inkake deno bangiano se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio gonio borberio subana ya sefima un ba directeur kanga ke raul steve ngonu kon nyana na kamela fefete la diga nya ki ma kabno fefete la di nuka iba gobzeri no sena
1: ninti wekin ni idu Teke guru hinza bon fefeti la kogana inkwe nara no se tamatama induka kaye kite kwene fefeti la uka inkine sadi in dobuna dea ifoyo anto bame kulpega la karikano mwagine kwe bukata wengine yugu banna duka bame bere wing fefeti la no manuko baroyo bere banna wing fofoyo sikona nya okanga ake lekadi imakule mocho azan hundi ndi sabu ganunu fami mocho zakana na jase fami logo mocho zabunu dimyo yale okanga ke ugonyo kinu za bame kwaveji na zayanado fami somase za bame kwaveji Sikudi aharu, kangake somase, pie, za sikudi mwinkoyo, na aguro kasini na pasiyo. Imprimerie express, imprimerie express, haungbe tiro kulpa ika ngonu para kunedo. Nyoyo gana nukayu labari fune, ngonu kufu usa mabame kulpa ise. Basiyo, nyenze kene nyenze beri. Bere yo, kene yo, koyo, bere koyo kwenye. Awe nze yo, marigante naruka uka nyosu inika be. Kasima nadonia wanu wanika bame na tenyose. Sadirika, afuoma keke. Afuoma kewe, afoma kenya afoma kewe nyari kanga ke lokadi immaculé mocho kazon hundi awon bere won donia e ka ba mete ipe magaro yin no bana ba me kulpeise ipe masuru ka ki okin hu san nasa no won waroga okin ware banna kanam ipe mahinsa yo mo gonu ko ware zamari kulpei za wo kan kwe sadi de ka nyadi kanga ke lokadi immaculé mocho kazon hunde donia wan wan ka ba meteni kaki nyo be ba me kulpeise o inadi imprimeri express burum nki nyo sube fo nyo ba ki za paraku nyo na khameza ba me kulpeise nyo na khameza ba me kulpeise kwene za weboro harboro ko kene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefe tiladi nuka iba gobziri no sena mintu waranka afosi nyina ateke guru hinza bun fefe tila ko gana inpe nara no se tamata mabun nyenze utru kuna rukanu moro burun wi boro khar boro ko kina rukusu inna ho yuba ma no ko ko gonu wakti na kai ba ko na no se fefe tilo ka ko ko gonu iri kame okuna oziri no babu peyo mari gante ko ene na ruka aja vodu o kan bara aja ona en gonu toru wi har kan wan wan yoga mari gante na ruka da ho meo kan gonu toru wi har kan wan wan yoga wi gbara di kai gonu ko kinna ipad bene ibe na ko segisi na sara girurbin kan na woran ka kinni do andu iyente anwun gibri we kinni fonte boinko ganna ibradi ngonu kuga be shere indo khamme nyemi ne toru win haraka wanu wanyo naruka babu kweyo inwi borbi babu kweyo na ukan kim borum babu na turi kosio na turi lenyo nyo yakwe ko gonu akuna nania zame kadiri kwe baba kweyo di kam bara borbi babu kweyo na turi kosio na turi lenyo safari kweyo kan gonu i borgu alibori atakura naruka donga kumobiri kwe ko gonu kambate kumodi amfani tutuma ka kwe ko gonu aga aima ba me kulpa mo gonu ni kan gonu harakariga kara kuna robi ne yin ofiso amfan tutuma yana kwe ko gonu kumodiga de ya ni kan be kan gonu harakariga naba ogoro kanaka igbara dikai gonu ko kinna ipad bene igbara no ka gomnan si gonu ku ga be sharia indo khamme ba kwe wonu kwe ko barayo nye toru win haraka wanu wanu kawi kina vudu awin haraka ga nkin ko gonu kweni nye nkin burun babu naruka turi kosio na turi lenyo naruka win igbara o na kumo kangu ba masiriani de yango ba mabe wukan kwe ko gonu igbara diga wukan bara babu kweyo wukan gonu safari kweyo ga wukan bara safari kweyo nye ka sharia ki win babu do kame nkin ka gana ya ka hima kana ki wukan nkin ko burun kwiri lo kadu kuwa ya wanu wanu yo tena domi win igbara di naruka vudu win haraka wanu wanu yo hon e okulpai ne aderi kweba mwi igbera likao kina ipada bene borgune kumori kamba siriani ngunania para kune kame mwi biro mabon kwa segisi dea nye disabu ganano ngoba igbera likao kina ipada bene anu woka mbo gonu anwi biro region no ne kame mwanko segisi kamo para kune do yinu ngoba meza ayate biro dianu kogwete naruka biro biri ka gonu ibene gano akuna dea ngonu koba ame kulpai ke nuka no bara babu kweyo di vodun haraka wanu wanyo do kameno marigante nuka nuka no kimburu mbabu na turi kosu na turi lenyo ngonu kono kulpai kena na borfa fiso mfanika akwe ko gona aga msu ba borfa magoro kanaka kumobiri di kambate para kune dona dea di nogo kani tilafo no bakoto no mwin fotokopi no mwin heo tila kayo kina juzuma sekurize na ainkante fotokopi kat CIP ainzante nyeno kaye judisiye ka kini kogwete sadi photo dante aye fond blanc unye de bon koto kite ne za da ka kokwe nyina banam tilawanu anu kaima za bagio matenose attestation de travail matenose de fona genose no ka koba hayo no ben ka fol lambo ke appel do ka mi de mine whatsapp do ka mina fol lamba sinte yeno 01 97 75 95 au bine ou dans 01 96 66 22 71 Aubine 01 64 51 27 81. Ni ngunu ko fo sa mabame kulpai se kasiman na amfani ka kwe ko gonu fefe tiloga wa gana ya sada in kanu kulpai amfani fefe tiladi nukai ba go zeri no sena yinzu utru kunaruka numoro boro minti waran ka kinin ka dede yana ta ke goro hin zabon no do kobe kasiman na debe ni kifo fefe tilayo kinin se za in kada hinza iba dobo na duka kwara sini no yaguna no wira do no ya baike sado kise ka odira o e ka sudira ikpa ro kuna ifra ne kuna fefe tila ko gana nyego
0: yenze otro konaruka no moroboro fefe tilo kai bakwe na no se ozerio no silayo mun kumo beri kan na niya zakam bate nyeno batro ki na kongrena manin bate nyeno kandiganna na sara girodo bin kan na waran kaki ni do awon handu igante o awon gibri waran kaki ni donte an kome hine nyena basawanna yedi sabu ganna no imam central de touru gibril suleiman sila saraki sila para kone edona Adamu Idrisu Sila, kwa kuzi mene nkante mwini harkusu, mumuni Aminu Sila, kanyeno imam central ni mangingire doa kamena. Mbaya akaki ibabe, imam central do yara kene, Isa Muhammadu Awali, fafana sila, unizini na untutubongu. Alfa Isa Aku Sila, nyebara imam, moske central, Arafat doa doa kame. Kulpa yungu hizi ni bongo. Marigante naduka borfo uka isu ni kama kulpa ima uka bugo ido. Ndika adiri kwa yaba kumobiri gonume kasi ladimi kulpa yi nangpasyo nangorokasineo. Zapara kune edono nanunkinio. Kumogonu kambateme batiru uki na kongre. Kandigan na nyeno mfiso ankome batiru andu iganteo awinjibiri warankaki ni idunte. Deya namekino boro angonu kusi ladimi kulpa yi kena kandigan na kuna. Ankome batiru andu igante awinjibiri warankaki ni idunte. Kweo do xamme zakpeyo nakayo photo inka 2000 francs CFA nino no babana nguna no nyen la sabu nina no rezebu kimi nafo siloba kire han deno gunani okwe meteno bayin kate fo lambo no bayin kanke borusinte nino Mohamed Raimi Sila para kone dona a fo lamba nino 0197 58 32 10 Borin kante nyeno Isa Mujibu Sila za para kone do awun fo lamba nyeno 0197 98 84 12 Borin zante baka gara ima we borodo kame nyebo amogon nyeno Ali Salifufuse natuwoko sila ikino se borin zante nyeno iyan Ali Salifu fuse natu woko sila nyemu fo lamba nyeno 01 96 89 06 77 mina gonu kal kawaliza nanoyo nkome inedi ka baso na batron du iganteo awun gibri waranka kini dunte za sus ba guri do naminti waranza no kano na niya za kano bakwi yino na norbana ke makube tu le manda fume sa za ni ndono sus ba guri do naminti waranza di no ba depaza no ba bisana kandi ngonu ko ba me ware ba me makokari ka ma no tamma sa di mabe wo kan gonu ko kwi silon kumoli kan bate kandi ganna mun kumobiri di kongre ayin kate ekahima fefeti ladi nukaiba gubziri no sena igonu ko ware okwibani kakabani ikwa barikadam no mun kumodiga
1: amin de asilo di mi kulpai imbe subabasi na subasi an kome batron du igante di nyano batron du igante ona nyano no ba kwe kandidi kumobiri kayo ki na kongre burundi mun izini bon no ma nuyoka ahima no ma kwe noryo nono Uyini kakwe kandi na foto inkatiki bukata biyao ate kweo na kayona. Igu nuku onware sila dimi kulpai. Ukwe bani kakabani tule manda fume bine kano kinoba kube. Ankumeine susuba guru idu nazibi na kifo. Pame makukari sila udimi kulpai a hama yuno. A kuyuno. Nyaka medo kameno mbara sila babe doa kameno. Tiyangu nuku onoche kongre sila udimi Igo nuko waro kwe bani kakabani. Ikwe malaka rikani utonton bame kulpe se fefe tila di. Nuka iba gubziri no sena. Dine wawoguna minti warankaki ni idu nyena ateke guru hinza bon. Fefe tila kugana inkwe nara no se tamatama. Fefe tila ka iba kwe na no se kire uka no za. Bwido biri kaki nkula naruka inkuku insarati wanu wanyo amoru na iri yuka wiki na sene seru. Yono gano kan yula bari funen yongon ko me furu ba me kulpay ga benenze we boro benenze ar boro ko ken na dukar kusu in ku ko mun sharia yo ay mai magana no sai la kar keno in ko gon e kulpay sai kanaki in kintiki dali dia kutonu nasara girubin kan na waran kaki ni do an wandu igante an wujib waran kaki nin kante sene ser burum ngonu in ku kututu maga yengonu ko burun famani yengonu ko burun noseni inadi ba kwara ko bon ifango banna iriyo ngonu ko ifamani yengonu ko inoseni ni mwisara tiandu kamoru na iriyo ezaya bina akiba mega tilasi bukugano ngonu lelegano ngonu eka sharia ki inidoka mema gana sada baraso kina equal paise inife la kriki uri kangonu kawe kina feutri koloyo nganayo Marigante ndaruka e ka sharia ki ngana nyedi bongo aparai kulpa ise so kina. sene ser burum ngonu ko me furu iga na duka me kini o nyo gonu ko gweri teno me fo na police yo o ka kiru hanwa balin nsubo ba mahini mun share wan wan o gana kame batonga agana no wakati yo ngonu ko burum faman nyen ngonu ko burum no sen nyen ngonu ko burum babu babe makokari ni mun share yo ima gana o dana kani kan ka kwe kam mtaga ni kan kam mtaga nsuba haru nobi police yo kiru kame batro ngano police yo kame baton ngano sa de ka sharia ki nyen mbate nse infi wi la kriko di kan kwe ko gonu fe rouge da tonu aso ki boka ni boroma bisao o ki bono makegina sari wo ka kiru ndo ka me subu gani tonu ni kiru mahin kabisa agonu za ko kwe yoga agonu za lele kwe yoga ikul pe magana ya sadi anki kul pe se so ki sene ser borom bine gonu ko me furu iga kwene zai gonu ko koga in wi kas ko di indam fulaga su nyo dina akiga tilasi indam o kan gon lele o gani senti de securite di aima mo madam zande gonu ko koga de bine lele gano asinna mo kankara fu mo bor foke de bine manke mo tutu asute ya kwene ko koga non gonu lele gano gonu zuri masu zuru katiki dali mo kwe moso moso bile mo alkaria biri yokuna ini mun sharia yo nuka hima magana mbile muga gana dinna ya kulpaite ni nge kulpa igun ku kubiona polisi na duka seneseru nka mesuba tonga almadin nka tiki dali eo kai kabu kabu fetrikolo ni ya gonu ko sa dede wakati kene mo kwa kimarige mbake antonu subu gani mabisa agoni kirega mbisa kifo mo jine mabe kame batonga wo india wo ka kirum beza yate den nabor fogari na inisarati mbon bakwe kam inisarati ga de zaya bine hundi na kin hundi wo yakin ka wunu au bine mera lalo yana kin kanna de en kokari na senser na duka polisi yo me kino kan gonu ko samma ise idia ngonu infeyo ngonu hin berio ga nyen yako gonu keno ga nyen gonu ko ezaya te ya kwene radio fuyo labari fu wan wan yo makaji a odo iza mun gbege na wan wan yo do ka me ngonu ko seni zaya bayani ba me ma be sad ba me ma gana dum din ka kam mun taga asin na asu beo ini sabu gana non ki fefe tilo ima kabu ba me mama asin na boro fe tricolo ini fe win la kriki mo inza dina boro maji ki fosa mo sa sa ko zuru den zuru ki fo ki rongonu ni do bakwe kanga nimbine kangali bada adombite idia mumbate unkarumidi lele no kokuno matanga ate kwene dingpena ungbete odo sima norbana maduka unkarumidi ta inadia zure kangon ko teno demne sasa kangon ko ten gon ko feutri kolodi ngon ko sasa mabisanna na dingpe kam aga sadi de unkoko di demne karumidi haraka wan wan yo damme nyana ki sabu ngon ko pika katenani nadikan yebanna ni ya seneser burum naruka police republicaine ngonu ko me furu e kulpaiga me kino ka nkise ima kulpaiga na ya sadan ki kulpaise soki sa la karkano ayin ko gun e kulpaise in sarata in kamoro na iriyo wo ka binen baka akin so gana nyo deki nyo binen burum famani ba me mama sa ba me magbe tenna wakati marigeno defu tricolore da win ikredi tonu wakati marigeno no bake sadi sugani matonu odukabisa seneser boron ngonu ko ikulpai kewo meki no kanki ima gana ya sadan ki kulpai se soki ni kanaka gana seneser na polisio den kameka tonga bada dombite ikulpai abaka medam sadi la karkeno inko gon ikulpai se mogine ko in kate ikulpai se sadi insarati amor na iriyo fefe tila o kanoza seneser ibara berina ka kere miro berina kwene ka kin kulena ruka inwin kukodo kame la karka no mainko gol in sarati an ka moruna ba me fefe tiladi nuka iba go buziri no sena nyenzo truku na ruka no moro borum iberi na ruka fefe tilo kan gonu ir kame okunana iba yekte mansa para seniga no ya guna no wi radio no ya be ke sadu kise e ka udira o e ka sudira ikparo kuna ifarani okuna inwin gbedo yuno no ya ba irike iki no se iyekte na mansa para seniga no ya bai ke sadu kise eka odira au eka sudira ifarani odono igbedo ono no yo fo ya kwe ko go nokti na kaima inki arukusoma nyin sinti ko salama iriga inna ho yenze
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam alagi bawa
2: Naam alfatan ko ina wuce.
1: Wallahi na jibrinka.
2: Amoto alfatan ko.
1: Ipe mai no te se ko lafio tonton bisaya.
2: Amina ya rabbi. Amina ya rabbi.
1: Allah salai bawa.
2: So alfatan ko.
1: Naam.
2: Agwana ko me furu igana pa te giga. Pir ko te ipe makame danara.
1: Amin.
2: Pir ko te feberi masuru ya na banna boron kulu feberi makame dananda.
1: Amin o.
2: Ibe na ganna wi meri boro meru yo kulpai o ware janye nan banna boron kulu beberi manam mahini ka gbeyo te albatanko
1: ami
2: iko ni no pebe matan ka mekuna
1: ami alaye
2: so albatanko a be biso ya ama wi fo bo ka je te za ba wi ka me ko kana poto se ni
1: naam
2: kan na ye vo poto ya
1: na yo do densi.
2: So atu be hebo dori di agona farani alfatanko.
1: Mhm.
2: Rondi bina kazale ndi woyo ka senti ko nensi nensi ba ho bon. Ka pene ka ka ko gbe te farani ko bina na bon di sote na alfatanko.
1: Aki amundia. Aki ala amundia mfuku na no zama to tuma mun konto ego ndi mete.
2: Eh mama alfatanko ifani ya ko sini. Masa ya no ba alfatanko ya zika no radio di agona barika di ya woka ngogwete akuna mbongo gona alfarika oba barika di ama wano alfatanko oku karika kambo wadi kiba odi ya te burenda alfatanko. Halo
1: Igo masa masa ya kano uki alayi
2: so ya no ba ufabaka kameda alfatanko za na unu karani kuna napikiyo sinyodi mafabaka ka
1: kadi kai kai go no fara ni biya iba mani nanda sadi iman ha poto kan go nku dam baka do ka me awun sini noma
2: so
1: sai no fume na ruka nuka bi ogo
2: mm ni kiro su be ka bono urumbi na kina kuna alfata nko
1: domi
2: no ba mani nanda
1: se domi denki su be ngobe domi foga na maruka poto di dam plan kulpa kin ko go nu meri nye meri do no bi de kin pe ka planta sa nu yu kan dam kan bala kripotori dan ni do no kin gana gana almadin na nu fo den sino de pe bay banye di wundi rote no ma
2: so abori alfa tanko abina ye
1: naam
2: eni kan ta bine o ware ihi ni beri di wo kan wonu ho kaka medam
1: naam
2: sa ni ni beri di sa garo hin no pe beri ma bana ba me se
1: ami
2: so alo yu kan pe dan dan ka tete ka ba me wonu farani kuna woka na ti farani boron kulfai kan kaka medan kahini di da ko ibiri magaro ino bana ba me se
1: ami alaji ami
2: ibiri manan gominati an suki na ga yo makaka medan se hini di galfa tanko
1: amin
2: yo kan su bori ku arrondissement inza di kul ko ibiri mamai heni iko kan ba tana ko ibiri ma tanka me makaka
1: nadi sinti nututuma hini okayo bana ka kini ga no ego ni inware zai kan na ki kwe manga mani ka akoche
2: amin
1: naam
2: ami alfatanko
1: ibine ala ino ba ni kai te pene akine nsu ipe ma lafi o tontonu radio mbaka sine di pene ipe ma innam kerese ukata bi ipe mate ba me kulpe se nyenze ku salama iriga inna hoyu nyenze
3: salamu alaykum
1: wa alaykum salam rashida na mate yibu
3: ala alfatanko isabu
1: igonu ko ngar no se
3: o iru kameza no se ti kamu ngi na ya
1: naam
3: Alfatanko wallahi communicate as in say
1: naam
3: wallahi communicate
1: aha
3: sinilano de sinjara you are come as say kasi ngayo dari goroke mun gono amumba ko wazabu te kuku
1: eh
3: nake magilele kuna kan mun tar da odin ga zo lele kon ba a fulan ko ku gori karo sai da mu wazabu te kuku
1: sai magari da na volan an hantunke ne devi ne gidono an hantunke na an guna mogile afa mo dan yo hamo sai na abuwa bite sai mani go kwindi
3: eh da go ma mu go ma so odio ma magaru
1: eh
3: da go odio te kuku ko ni kan go ka bana san da na sa ya ne ri kuran man la kare ji afu mun go mun baka dino bas ko go ibne fano ba fadi sa bon rero amma na be ki te ka dina nu yo pa da goro dole ma gido yi kurketo ya he buru kulu no ma la kare
1: sa ni moya ka kin bara biti bin ni di sa ni kan go kan no kubi ke fo ma fa dan mo ga ke fo dina la kan ma wuro gusu de mina ma wuro nga
3: de ma de ma so te
1: eh
3: ni ni tri ko go ni a ko mo go no ma jan do wow di dini awon iske ni o ki ni bo sai lo ri se o mo ti da da le na ti ti ri bo gile ni gan ori ni gbe lo se ka le ka le di ri bo tra mi so di na se se ni gan di ani ma nu bo ma se na se se ni ka da na an ka o di le ri ka ki ri di bo di ka o nu
1: na ka ko si ni se bo ga ko to yo na na
3: ya o se ni si o se ni ka de ku ba ka da ka ta bi ka ti wallahi yi ta bi ko na so se yin gune kol de kol de ti lo bana bana so so na ko do na yin go bu so ka ko ko ma wonu de na ele para ko wa la de yin na yi yin ba gura ko pura bon do na ka ko na ele abatoa na ni ka ri ga ni sa ya ma ga e ka e bu wa re de ta ga bi ni mallan kallan pa de o da yin gune da no para en do ri ka za ku bi ku ti na ni ri ka do na se a bo ko yin o mu ti ni no ni no ma ni de taru mai ka to goma ko kolu man muno muno
1: ba akin yayi ni kire na bara da bate mamaruka pa vidam
3: mamaruka pa vida
1: na
3: ni waka ko waka ba muno muno ni dikka me to bo ko nguga mai ka dar ko ba mo yi ki ma da ni shi ga ba ka me to ga faro dikka me to bo ran ni ga au ko to su su da ta ta aba ku ta ji salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akiden suna rashida na na meki ni girman to kanoza yanzu fa go nku salama iriga inna hoyu yanzu
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Sakari baki na zaku da
1: kallon. Sakari baki gunu kuma garu no sai mata gindir gubani waya.
4: Wallahi iko samu.
1: Igunu kuma.
4: Mar Rashida.
1: Na'am.
4: To Mar Rashida fa fa.
1: Mhm. Atutu no sai.
4: Alba kan afi.
1: Na'am.
4: Afini sin kaya sa tanko. Zai ka ba ba wani hakini. Afrani complain na poto dan wallahi alba tanko. Na vo fo na poto min kan ligelege ya manke. Modu maduna poto alfa tanko
1: mhm
4: hari bine gana dere de sune na hari fanzu ta kango fanzu hari gana hele dere ni
1: ayo
4: don ina be mete i batte bonon di maduna poto in kadi tarani maduka pore
1: zakari kanki nona be mete no batte o man na no frani ba dilige sai de se ana ba man na
4: wallahi alfa tanko
1: nam
4: ite ma dilige no dani kan tan wallahi dilige bona de machite
1: ayo
4: I conseil bon mairie ayena prospère bon bon adira dirana
1: mhm
4: ina ma efo yoge
1: domimbe potori kankin ko dam ngunam plano kankin ko gana da don kwe ko baro nanun fo densino imakasine safu folon ku sai maka agare safu aguna metri kaza kankin dan sari ka tonun fo madensi zaya binidi iba kwe a ya baranya almakirun plaga isube plan fo diba in kaki iban tilasan
4: na
1: nam
4: o den ki se de kan hari ugana vont de couleur de poto no va
1: mhm
4: hari bina gana de di
1: mhm
4: sonab kan fancy before
1: nam nam
4: a gana de di me
1: mhm
4: to aseni kan dia alfa tango
1: nam
4: te kan ogu vola seni portable seni alfa tango
1: nam
4: i kulu gana zene di gono
1: ya barano
4: nei har kusu di kulu alfa tango
1: mhm
4: de kimi kama kimi ki
1: mhm
4: da ka garo autorite bon bon ki ko gono vola ko mana portable
1: aga nan ki fe fe tilai nabor fo fi so we borono har borono ko ki nan har kusuno de kam ka to akwega amon bate akwe karun ma ta kulukulu awo bine nun kan gi sisan norbana ma sama an ye de norbana gina nam
4: eto din bayil ka gana fe ka sare ki gina baye me
1: mhm
4: mhm to am ka bon wi alfa tanko
1: nam
4: ke bugu kene kene fo gono
1: o
4: del be na ko ke bugu mbake ma foto bu bana
1: ah
4: ma duka ko di talfa tanko aso ba ko lo ma ruke i gono ko anke cho te di abina daraja no i ba kan ura do wa mani nan dalfa tanko
1: nam
4: ko ti do kan ba ka danke bugu
1: mhm
4: dom asya gana akan no torani labari
1: ban na ka bine fala non ki nya fo tuku ko noruta
4: ah denki denki na ko tegi ba ka gara no fo ma ki foto in ka no fo ma ki foto gu abi sa de pa sa kan de di o
1: baba alfa tanko ankin ma before mama bunna bi labari kai no labari tilauga ka director ke bugun director fo ke bugun nor foto mariga wa anki kameto aga agonar ko so kamme to dia in la kari 0 44 70 44 44 zande ki ke bugu fala na kwe ko baro we baro se aw bina koyo aki kulpai ga tilasi koyo zake bukene makwe fala na kwe ko barayo ni director de bien kebu un har ko fo kamba ka ki gomnansi un kebu di kan ki fala no anaki na privé o gomnansi do kam ka ki na public do kam na fala no ni kamba ka kan noruta de kame katonga ma bin dala lokante tegwe kante yena nan kame tonga 0 44 70 44 44. Rashida nabine ki nyekwene Zakari baki bonki in kukuin lakini kio marigante kwene naruka lakari tunio ka borfo kimko kankrafu mokere ke de mine feodi nsu gana kaki borfo na unaga ni mine ka kamete ke borfo ga nyano borki nyoba ki ebi kiburuna liya in lakari e ka sharia ki ngana ambarai kulpai se soki 0 44 70 44 44. Yemwe full number na igonu kono chobatu minti wetaki kininza nyana teke guru hinza bu radio fraternite 96.5 zakan regwe agano gonu kwa wagaru ibine ma mekine ka ibabe halai bawa abonchi zabaka ina kameza nose alafia ikwe matontoro ba mekul peise porki niyo 0 44 70 44 44 na dendikini para senegal igonu dena teme abatense dena mfunisa por fosca ba insanse me foi ba fai non yo ka kwe ko gon in gbe do no in un fu yo no iparo kuna no wakina kai ma inki mo gine ko kai go ba hin kate da so no se in fu

Elvisibu tonkro tondro niweka fratente so adaki na soso kosia gisho sama a da misi an sara wanora yu kanyen dano katian suru no bande sin so nyen dane yu kanko bande ka nene pakin wakuru ye so mi maika manu ame gusuno bando bude gusuno sun sumi kwa gusuno kaso wiso adasia bi bawa sonko yi no ban sonko ba batro sonko ba okobu benti mimi wa ikama no ame na mbe dwari na tavra se suru gusuno kaso wiso adasia gusuno de mi bawre win arabi ka honda o kanyen nene dakar pindan kanwa asiri kabiru wikiri gusuno nunye ken gusuno bawre somi gusno de inge so sa de wa sandamwa kongen so ye yako de besen tinge samo sankun dama ge busika konsan biragya sanda tubu ma besen arari yesa kaso suka nyenu nene suka bibe disia mena gusno bawre so awukia gusno sun somi beba kpokonu yo wa beba keke soni be migia na sabaka kasunda mukbro na ne wiyawi mi migia ba wari re wa okasun no me gusuno sun de de kwa ba so feba so kana mi doni inda de bani ba truma bani beka ben kriya ba gusuno de notia ya nwa gusuno de ye ko igere ika betorai gusuno ku de yanda yari da ben nondi bema kriya ba ikwe magere kasufeba nuki indanka tabatumu sufen nuki resan kira siri ya dedere turi umorubara pade mamoruso asoro ne kura mena gusuno kude iba indane sikino ganda ne yakoka sun asara na wa se suru no se suru yenkwa gusuno yekiriomi bi bawa dogotoro diro beyana ma wu tabiri mumi se suru ikune sabe duari awu sangpe su bebati tabiri pasu bengari duari me benti ngwasing arafia gusuno wesia bebe iinyuru bukonsu ikawa dogotoro mia tinebo mumia mimiri inwa kbro se suru yang pano bebe ma pebara siya muni sangkosu benti tabiri gusuno be danke un be danke mu inka baro be nori mu bisa bisa ti san gina kwindukpa sukana gusuno okosun pi bisa mbara nu ton bi sari ko ne wi kun bara garmo wi ngwasiyo ni awo yan koro mbanda gara nga kirwa bisa be gini nun sun pi ni gusuno ku de nun sun pi kwa gusuno un sun sumi mu be migia giso brutia baka nu ku san kira nu do nyanda sere nka koba ni gireri to si suru si suru bane suru ndansema adama makmia aikwa arama yenga rediwa ngusonde supe su suru yeko pasu yenga mfani dibeza kuro sanu sanu mena na siara na tawra gengingu biba gwari gya donami nsuru ya sako kana migia ba donan kabenti sendaru mobune bagusuno ge turari ge bakaru ao sana mantura arikari ye babokuwa ka benyini ye tura ye baka gusuno nsukurura mena gusuno de migia ndabe dore munkiri andunia tarai so besabe sa magina dabu kwani mobine besem busi awo toratan tura yen tombi sari wiko ne wik ngoli do awo san san ne san ma san no wiyo wa miye suko san du na mtia tia mi ndi mi san na mtia tia mu me tia tia mi me miye gus no kum ma bese mwende nu mwa mu tia tia mi mbanda suko kanawa wigo bete tanda mwere san ka wido giru kanamuni nse besanti sa mama kongen so ya kati kimi me ade aka wonen besi kia ya kimi wan so mime ade wonen besi nti ama kanu ye kia ndara namo ade bonuko
waka wembe se koyi ma piko ni ne guson dira wira ma wani ba umanun yaya yesun kiriye menna sa metuba yako nwera guson ton si go nu wi winkero ka anda nu wi wi an tubui suku de sandan yate namo suku de sandan wonnamo suku de kente guson si go kan yeson nun te kan ba nun tusi kawin yewumo ba nun tusi kawin waro ba nun tusi yenkunye ba nun sie awo su de suye bakpuro deri nyoro si wanye mi o pa mi o da o kawin waro wa mena akano gusuno o ma nun wegi eke gusuno o nun wegi eke to mi sai so awon aruwe ankane kagobi ankane ana dunyo pango imu unaye mea wengusuno kana sina sana menwe ne ko nwaru so hiba kpuru waka wengusuno ibe ya ngiru na atuma pa gire ye giru na waka si sokudo igiru na wa we migia anke ngo imu adekiwa anwa saka so arafia yande nwasi yakobe siwa andande gisi we mo figo piko yanka do asiri biru wikiri si wini udese ma okana wa gusuno ka nungo bike imbemboru wi nwaru so bununtubu nyankpuru ban mwane mwane mwane wa to meji ka wi yanka na ma si andune na gusuno wi nwa ken keteka uka wi nwaru dimo uka wi ngasiri biru wikiri wi yekpuru mo sa eso no unewi anka gobi kaname no anda na yenyuru si yari muni anda na waye ukwani yenso unu wiye banu kame bonuduke ba umanu bonuduke kame gabu mkonsuru tatura uko nyuru yari mwa win konsuru tatura yenku yeko nyuru siye mwa aba idesuye bakpuro deri idesuye deri medu bisibu su de su ura konge nso tonun ya tembu su de su ediri won be se anun ya kasikimu ma saka won ateguo ya ndewu su de su epro diri wunewi ade ti gusuno won wunewi ade won da kari nya won akonge nso anki ya isirisio gusuno ko manu sekuru duke mu go ko manu pe won adama age akin ma won be se ka kon sa akin age akin ma si go da ku ame e a won ti ka ge ai ka e wa mi si wi a da ku ame mi no o pe onun deri ba won ma nun deri un ne won ma hunye ye ko nu wo ya hunye gan ya mi o gari baka ya gi ro mi su de su no pasuka sun bu ko meru bi sibo yin robo badan sun badu masumu sude sanda ye wiruduke besen nganfani wa besen siye wa baki baka ikpro sun somo na siyara meru bisibu na kon dosa duke nyata mwe mangina kareya kbara konu dawa sude dakar wisi ha besen sankiriso kwa bane ka nuni pakinu wakura nobu kaita yesu mi fraternite FM so zafaro anka agina gariko pikuru agar girma.

Labari hini do kamena. Rashid Ojo kere andu koboro na hiwin samadu mwen bongo hawin labari beteri konani ona hino buwite na ara. Labari do kame hina kinga kulpe ikbarani. Deya Izai TV do kame bila arwaka aso na batrui hamdu igante o awin jibri waranka kininzante anafagi wanwani yoza ina agonu kuchivuka de iba kere huwani. Atene ka so na batrui hamdu igante o awin jibri waranka kini fonte borfo gonu ko kiya yimun zama dio ngbe todo bor waran zakini ga fo ko ko gonu kannan ka na yakaki batre bi tiriya au rashidi uju gonu ko ki boka a imam me kulpa ikaran no burundi na kim makin nan ka nan salama na ki batre bi tiriyo min na ki borfo kan gonu ko gbete zama dio ngbe todo au na kiya buruno ka kirum de ibaza batre gbeteriyo zade zama diyo ngbete ododi safu wanu wani inza nyo ya kweko goni ndo rashida ujo hawin ferika anu haki safu sinti barfo kilu ngonu ka nkinkanza no alikawa libu kontraktuya liona barfo kilu mbine gonu ka kilu mbaka agari san nasa yinu nkinkilu mbukata nyafodu kogonu kilu batre gbeteriyo no kilu mkweko barayo diya baru waranza kini igao ka ndongo ni ndo kiru mkwe kubro no borfoka alikawali bono nanza nye ndongo ni kukiboka mbara baturi betiriono hao mansa naru ka guna gunayo ka mte nino ndika a borono boru waranza kini igao mbara no borfoka alikawali bono ngunu kukunzao nye ngunu kubwete zamadi yungu bwete udo wadikuna naki borfoka mbara baturi betirio liye nyeno nezaya barani nye nankabatuma meki wana ka Rashidi Ojo akpara ni nye kinki bae mama te ya zaya kabur fo gonu ko ki a batri gbeteriyo ya ndon barano batri gbeteriyo mu zama di on gbete odo kam mi ko man san nan kawe nsa awo anakiya al kawali bonu gonu ko gbete yin don ki mbara batri gbeteriyo mansa guna guno ban nan yin ki a o ka kiro mbara batri gbeteriyo mayo ngube ko o ka min al kawali bonu gonu ko gbete yin ko gon na zama di gbete odo di mbongo de bor fo kam don zal kawali bon yin ka di mayo ye batre gbeteriyo dia se man kaza ni ndo dia e ka mtena Rashidi Ojo farigin wanu wanu na ka para ni yekin ki ba mala bare kere mo nu kai ba go zeri no sena la bare ka iba pe na no se iba tono paraku farani kai go kinna katiga katiga and kogo na paraku zimine inzante kuna ya bi fo talata ka so na batri khandu igante o an wujibri waranka kinin kante yeno kora ana kwa lwasio kiriwe kini taki zaka nyina kweko guna susu wa mwa kweke bugu le ya idia kasimana aka an hono hari le ya binino tol fokere kweko gonu nuka buguzi no fodun kam buguzi no di kuna no hori kere akim ko gonu tol ka kan yi borfo wan na kora keni nuka akwe na kora di keni wo bine wo alwasidi yiriwe kini taki nze hana harika abakwe harin abakwe hono harini dia abawuro bonkwe tol ditaba nyego tol diga kuran kan kinidi agonu ko latio nyo maste nyina na ko diza kifo hnyari momunu kifo hari munu bugudi hodi bonka kwe ko gonu kunaji kuran di bugudi kulpai ana kuran di ko kan bam ho bon kan bam ho gonne kame ko bon gonu ne kame hodi kan yo nyano boruma metei bate te ya kande kaka nde kake mafaba ini ka ko diza muza kwe na lukuturu ali matoni ndo azan hunde meki na ka Abdel Aziz Maman Shabi kakire akwe ko baro na katiga mun farani mun har kusu meki na ka aza imra do fratente bon dia inadia ko alwa sino ka lise Mathieu Bouquet yana agon ko cho igon ko ware za ipe masuri pa banani ipe masuri za ipe bisan na ahio Abdel Aziz Maman Shabi mun meki ne ka aza sur nar ka imani igon ko ware pa madan no kul pa binega na za igon ko kire honi no inde ko nya ko babe in suru quran nan yuko mohore na anate no bon bine de bine yo bon kai kin quran o kin quran ni motolu tabayo in suru inza am fefe naru katolu no mi hasoro ka kin ka kanna do mi de tol di
de courant gonu ko tabayo nye courant di anabeu te ki fo nya di gonu ko latio na tolo li kulpa courant bo gonu kinigino harino borobon kato boroka me kato ni do borok ifo nya di lati na tolo di aba courant ba sin ko di no ikpe mai mora ni na heza ya ko ibn kazan hundi ikpe marhamate ase la bari kere bon nuka iba gobzeri no sena labari kunteka iba kwe nano se iba tono kule kamedo kame ko hundi ya fojiri weki ni ye zaka nyena kwe kuguna alabu ka unu naduka unba kwe harboro diya mkwe na insara tite inifiri kwa uki na rompuwe kule kamedo kame kufo win departima kunana miyago meteno kuhundi ya di akazan hundi ntuka harboro bonza mkwe na lukuturu inadia eka akwe tena igunu ko warba mu ifo ipo ma soka ni ba me kulpa se la bari se noni siri suru suru na duka imani kwa madam ba me kulpa bine ga wakati neno ana bate inu la bari nsu ni kabisa na al fatan ko ya kana no se duni wa kulpa kastero ina kamina ino kama na ajini dak suba bye bye.

0: adupe aki gbogbo ti en bo anojo tuni pe rufe fun ina kuko yi lati ile ise rufe tete ti se ojo bo ojumo ke dogbo ninu osu ori odun gbaru meji ni ogbon la ti ba so lokan ti se bijeral ni eba keji lohun
1: ta seun je oruko mi omo yin aburo yin ta mo si mi schedule smart mo ma seju mo kin pe e ku dede wo yi aku gege bi ojo se ri ni ojo ini ti nso jobo aki gbogbo eyin ti en satileyan awon eto yi ti en se awon bobo wa to je pe eje keto aki o lole olorun oba loke ibi ti en gbe yan oba ni ki o ma fi opore ku fi ropo fun eni kokan je a o teso aju ogbo ni jerabi awon mi lo kan ti won toro awon awo won be ni eba yin ki a teso aju nipa re
0: adupe baba wa ti won se sumanu majidi baba ile so salamu alaykum je a fi aku lati dupe nitori pe gbogbo awon ti ninu eto ti a se fun awon ti won nipa eto ere ti won je awon ebu je opolopo won ti gba ohun ti o to si won bayi a fi aku lati ki won pe labaratuwa je okay okay ni owo afuni ngbe awon yin lo sale oluwa bukun yin lo fi aku lati ki gbogbo awon to ri pe won wa lati jaye suna odo to ri pe lagba tuluwa o le aye ara oni jaye ni akoko oluwa bukun ni opolopo olo sin ki olohun ki ara ti o pa pa ara fun gbogbo sister sotun to sin pe oluwa ko nje ki agara dawo ni ojo ti ni iya o pele omo olohun ki enikan kan gbogbo awon ara adugo titi lowo ki won awon ore awon agbagba ti adugo ti ra ki yin iya ti won alaja haki wo pe olorun je pe epe fun wa ni akoko ya mo egbon aburo ohun ki enikan ni aku pe pe pe aku gba wa yi gbogbo awon omo kuri bale ile be ni aki o gbogbo awon oku ti won ti ku lagbara ti olo alowa a de re fun yin de ni fun ti ni awon yeye inawo lokan jo kan je te ba ti te wo la go bayi gbogbo ti ba fe nipa awon ohun ti a le lo fun awon yeye won yi o ti dogba ti e o re ni e ku re baba assalamu alaikum je musliman majidi haki pe ko je ti na gbadara
1: o da ninu tesiwaju wa la o fi ri baba wa je ta mo ruko si oluvesa ti won je oludari ojule ko adani ta mo si leza sire ni oke da ma lohun won la mo fasiko yi lati bi ki gbogbo eyin obi awon mo eyan mo ojule eko kekere abi giga ki mo gbogbo awon oluko la ki awa da gbogbo awon iya wa ti won se ka fa awon mo won la mo ki gbogbo yin o eku asiko yi olorun ba loke ku fun wa ni alaafia ti ayo won fasiko ki awon ijo olorun ijo mi to disi gbogbo awon agbagba ijo ni awon ki awon koya awon lawon kin awon pastor gbogbo awon mo ilu ke mo ti mo be leyin odi pe ma koro ko dele gbogbo awon mo ako won lawon ni gbagbe yin o aki won je baba wa won gilo ti amo si oluvesan awon mo toro awo yi o
0: adupe baba wa ti oruko won se gbogbo wa ni won toro awo yi je akani ade olohun toro awo yi lati ki awo eni moyi oluko ni chabi alphonse aki mama chabi celestine ti anakwi ni abombe sol makin yo yawa chala sizanti anakwi mama gema mama biawo masilin baba biawo ege ni kolaki age biawo jase arabere yawa madam biawo adelaida ki ye age biawo katiri yawa ni eni wa ajera enesta ki yo oyewusi aki yawa madam biawo Odette akiye bi awo Jeanne akiye bi awo Victoire akiyo enwa age constant pe beni olugo Florent papa bi awo fimi akin gbogbo awon ti won ki pe eku ara fera ku ti iyawa mama wa aje rose ti won ni ilu sabe lohun beni pataki ki ido fimi oga ile ise igilila ni ni ibi ti ala pele rompo la vie ni sinagoro nbe beni eni ti o je aladani enwa tupe akiyo gasto akrobesi aki kadi gregoire asimi aki nge ni ilewe ti nse ni ona se yo ti lohun o lo fi o gbagbe awon mo ti won wa lati wa ki awon ojo to ki olorun ki o sa fun ina opopo ki olorun ko buku yo gbogbo ti e se o si ki gbogbo awon sise le se wa radio fratete nge general pelu do so mi se won ki o pe olo afun ani boya lati se wa ni to yi be ni baba ati adejile aki yo ile ti anda pe ni is ba pe mo akin o pe olorun abukun gbogbo yin ki baba wa adupe fun yin pe olorun abukun yin ojo ti na wenare mu
1: oda nje adupe lowo won awon ku aye si olorun ku fun ni alaafia ku fun ni ayo
0: amen
1: adupe lowo yin oda ninu tesiwaju olorun fi ri baba wa won jo ti amo si agani amusa laji ife wu mi ni adupo kanagbe lohun ni won toro awe lati fi ki ebi tarayi bata won lawon ki gbogbo awon oluwosan ti won ba won sise ni ojule osan ta mo si ife wu mi awon osin ni gbagbe awon mo ti won ko sewo sa olorun aloke ko fun ni mo oye koro won lawon gba awon ki gbogbo awon agbagba ogbo patapata won da nikan si o lokon lobirin olodun alagbara ko ma fun ani ayo je baba won gido ti amo si agani amusa ifewumi majo awon ni mo toro awoye awon te siwaju
0: adupe baba ti won se alphonse kadi fafiji je awon papa awon gba lati le se won bi lati ki gbogbo awon ti pe won ba awon le ni lo save ni ojumo karu shuketa no ti awoye fun awon inawo ofo lati ya ti awon ilasa ifa cheye pascal ni je won lawon kini ojo toni gbogbo awon ti bikibi ti wa ti je nawo enara ti gbadura si awon be ni awon na ko joko ki eni ko kan yo pe olorun lanu ni elesa ko ni gbagbe yin gbogbo ti e se olorun a fi opo a poropo fun yin oluwa buku yin lopolo gbogbo ti e se nje ayo ni fun yin baba wa aki awon alphonse kadi afiji ti won je foganasian je olorun lanu ko buku yo a o le fi be sa fura nje oluwa ki o je jimo baba ki o da ni ojo tuni aki ne kan so gbe dare bu
1: ma ki won anawanu
0: anayin ni abi
1: won ku na wo iya olorun baluke ko gba iya ni afefe re ni apa otun re ki eyin iya ko dara ki waju re ko tun sun kula kuda se se ji
0: ami
1: aki baba wa alphonse ya ki won oda nje olo ninu lori wa konu wa
0: baba wa lati le se enu san bi awo awon papa won ni awon fe lati ki awo kan bi yi olo fi akoko yi lati ki ya ti ohun apuda pelise ni ban kan be ni oja roscroa lai gbagbe gbogbo awon aburo lokori lobire olo sin ki ale pataki ale samuel ya wo pelu awon mo ni gagbebu be ni ki olorun ki o dabubu ni ojo ti oni won si gbagbe idile sani sika ti sina olohun pataki sani sika re pia tu ati awo egbo aburo omo be lo ki idile afiji pataki afiji alphonse pelu ya wati ya omo ki olorun ki o je ki emi mama ki o lo ninu gbogbe ninu alaafia ki olorun ki buku eni kokan yo o se ki bo idile ajagba pataki ajagba michel la ya wore pelu omo nje ni wati se innocent biawo awon ti won ba wa ti itoju abi alabojuto
1: eni olusodi alabojuto
0: ile alabo ile se ni aki won ojo oya ale
1: ko lo lori wo. Ola o tesiwaju ni olorin oselu ki a fi ese rajo die oselu e funisenu fun wa.

0: ni ope mi po ailopin ni ope tori pe eni ti o ba so pe fun olorun oba loke o dabi eni ti asiro ti ko ba dupe olosha to ko neru lo ni awon fasiko ya wa ki baba wa won gilo ti amo si di mo françois ni lu beteru e foriji wa eh ato oluwa oluduma ibi ti mo pe wa ki oluwa ko fe ni won
1: e fe dawo pada si na ni
0: seri oda akoni opelu alohun ni takiko ka sabi latifu baba jabi jami gbogbo la ki e kojo mita ni ti alohun ya o pelu awon omo olorun oba loke ko fi abure bonu kokan
1: asu
0: wa ni adugbo kan lagbe mi lati bi ki gbogbo awon abi awon idile baba wa ya firme aki gbogbo yin patapata idile to wo si de lo balogun baba wa afiji dadu ari akari alaji aki mo baba raemi alaji aki gbogbo yin patapata ani gbagbe gbogbo awon idile yawo a de tozi de kadi de kwamina aki gbogbo yin o adani kan si baba yawa won gilo alaja aliye ni moto yawa nu aki won ekwasiko olorun oba loke ni ko san ilore olorun ku fun won ni alafia ti ayo asi ki gbogbo awon tin be ni ojule ikoso ti amosi gaduskutu olori opa ki won ni gbagbe anti kuture lodo won be aki o kocho ni ale telo ni won je ni kanagbe olorun aki won ni gbagbe ani won gilo ti amosi cosmic do radio niki baba apado oga won lesu aki won sp ni ojule si ami table ti aki gbogbo yin patapata pelu olori oko pdg gbogbo awon ti won be ni kije aki gbogbo yo kende matin je papi digute aki won pe ku afeku yawo won madam ayeni ti won lati se sikure ni ojo abameta to nbo ni kanagbe lohun aki gbogbo awon idile ayeni patapata o awon ma teso ojo gbe ni general
1: adupe baba ti won se belo jafaru asoloko ni eni anla o lo fi akuko lati ke baba o ti won belo razak ni adugo orutoko lohun belo bisiru bi ojo gbe ti awon adugo ti turu aki olohun ki e wa laja wa wu ni damogi lohun pe alafia pelu idile yin olo si ki egbe asiko laye oluwa wa pelu iye gbogbo idile awon na idile ayedita ti lu yawi lohun idile babi o ti lu sabe paraku awon omo gbogbo omo ko awon ti won be ni le oko abi awon to ye pe won ti bere si jawo okorin niye lagbara tolo abo olorun a ma daju ninu aye olo akori fi sile da koko ye olo sin ki ore o pata ki aje vital e kojo ti oni o ola ya telo e kojo ti re kwasi ko gugu awon ti won ti dar ko ti awon gebe ti jan mashuda kinyi marshal won lawon ki yo ni bi te wa je o buru ko nse sin lu ma gbe yin ga pelu wa to se belo jafa asola koni elela
0: oda awu tesiwaju pelu awon eto yi baba wa won gilo falaju joseph no gilo se atem totoro awe lati ki ebi tara ibatan won lawon ki gbogbo eyin ti enra won ja pepepe awon redu ni kini abi awon arele ni abi awon weda ni akin atajere fun gbogbo yin patapata eni dagbese gbese ni da yin alo alo bo lowo lenu e ma bo layo won ni awon fasiko ki yawe ti awon ya kamere aki won gbogbo awon alaja alaja gbogbo yin ten taja ni depo abi ni oja zeke lohun abi ni oja gema gbogbo yin patapata la won gbadura fun pe ki eta ki eje ire awon fasiko ya ki oba awon dacha ni lu paraku ireto ni bunaru lohun ki ade pe lori ki bata pe sese ki ase pe lenu oba awon ayaba ki won awon mewa ba ada ni kan se baba wa ti amoruko de si falaju joseph ni bilise atm

0: ogojo jo ti baba ti awon baba yesufu ti janse na pe ni enkura won lawon ki won na fi akwela ti ki alaji yusuf sule papa jo ki o hi kwa kwadro ti oluwa fun ni mi kiku awon yawo yawre ya fi so ran ki o be ni baba ajo bo pia ki kwadro ti oluwa ko nje ki e da bo si na jo te ni o buruko ni sele si yin gbogbo awon awon agbogba ti adugo ti tiro ki yin gbogbo awon odo adugo ti tiro awon obirin awon okori awon ti won ti ibomira wa awon ore gbogbo eni keni yin ibi ise ti won gbe wa ni ti ati se oju se yin je ki olorun alanu ko sa fun ni esarere ohun buburu ko ni sele si yin o alorun aduro ti pelu tijani mashuri awara papa akin pe kora okorin won se okorin ni kai se wona kora kora eru ba pe ba o la se keni se je okorin
1: sugbon o wa gba
0: akoso olorun gba akoso be ni
1: olu alu se yanu
0: be ni se
1: re o se alagbara kan olu alu se gbogbo re patapata agbara ki lomo eyan ni
0: be ni ko ni a o ni
1: nkan eh ni berun e si berun e fi se
0: be ni
1: olu akoje ki bi e se se mu baba ki omo ko se fe yin na be
0: bawo ki se si yo ko bi ogoro odun
1: e o ba pe apede ti aku
0: e ko su le ka ju mo re
1: o le dani ani ki omo se fun na bawo ni o da se wa o te si wa ju lati fi ki baba aba awon julo ti amo si alaji alfoseni ni ke dama lohun e ko ojo meta baba asiri asiko ki yawo yin alaja ki gbogbo won patapata pe awon mo pe e ku dede wo yi sasite ibe e ko jo meta ba ki ya yin abi yawo yin lobe didun baba kan pelu awon mo to la to la titi lo pe to baba ki alata aki gbogbo ipada pata o e ko asiko wa baba ti ya je ki e te wa lokun ki a ba ibi ti e gbe wa yen a je yin
0: oda
1: oda o te si waju
0: adupe gbo won apepa ni ojo ti oni afi akoko lati ki gbogbo egbe ife tayo gbogbo awon ti won be ni egbe len gbogbo awon ijoba abele meje ti mejo ilu para ti ipile bogun akin pe olorun awa pelu yin o egbe olorun logbon akin ko sori mi se se olomo na omo jagujagu pe pa mo bayi ko akin yin je da pe yabe apona ki o anmogbe enu ati won se rector nje apona ebe pelu agifide pelu dile akin ni ojo ti oni be ni afi akoko yi gbogbo awon ebi se dile ogoremi ile moda ile atipa ile biawo ile bia mi ile agbati sakiyo ile tache ile agboku adupe pe olorun ko ni fi sile gbogbo awon alfa wa ijo olorun je pastor aki olorun ko jo ko pe lo aki buku yi gbogbo awon ti won ni ife lati mo gbo eto wa e ma binu tori pe ta ba so pe ka ma se lokan sugbo ina koko ye ke ma ranti nigba ti am fi awo iwe ti am so si wa awri pe ona koko inu awon mo do lati ma se on to da gbogbo ile balugun wa la afuda aki yin fun inawo ti ojo sade fun iyawo wa je ya arabere wa ti wo je pe ti olorun oluwa sinebu victor olorun ko duro ti yo gbogbo ti o se lagbara tulo ora ko ni fi sile o buburu ko ni sele si akile kan si agbara mu
1: o da baba wa won julo ti amo si olu vincent ni won tuto ro awo yi ti won je oludaroju le ko adan ta mo si le zasure abi olugbane ni o ke da ma lohun on la won gba ojule se lati fi ki gbogbo awon ibi tara ibatan awon idile ti awon omo iyawo gbogbo awa ti a ti doruko ta awon mo papa julo gbogbo awon olukan ni ojule ko ti awon ti amo si ti won be ni o ke da ma lohun le zasure abi olugbane ti ojule ko giga abi ojule ko kekere pe ye ku ise o awon omo na pe ta pamuse fun yin awon obi aki awon obi pe eku nawo eku ati eyan awon omo yi awon ojo mi to ti saki mo gbogbo awon agbagba ojo ni ki awon onigbagbe egbe koya pelu gbogbo awon ti won ti doruko ta awon mo awon mo ilu kemo ibi kibi ti egbe wa awon lawon n gbadura fun enikankan alokorin lobinrin pe e ma kwero ko dele awon omo ako on ni awon oda nikan si awon yin pe eku asiko wa baba wa won julo ti amo si olu vincent ni won to rawe lati fi kiyin o
0: adupe be ni mi na koko ni akoko yi mo fi akoko yi lati ki gbogbo awon ti won je ololufe wa ni olokan ojokan gbogbo awon ti won seto pelu wa ni ojojun baba wa ọpẹ yẹmi ayila
1: adupe ni
0: wọn bẹ nínú paraku
1: ṣùgbọn
0: atukọ fún yín pé ọlọrun wíwá tiẹ wà nínú paraku ní jẹbúrú fún
1: yìí ó dàbí pé àdúrà wà lọgbà àdúrà tàǹgbà lọgbà
0: àti tàǹgbà lọgbà
1: kí wọn padà wálé
0: adupe èké ọní àdúrà lọgbà bẹẹ ni agbára kọ bàbá wa ṣẹfùkà ti bàkọ́ fìbí àkíyò èkó làṣọ adupe fún yín ní ọjọ tí ó ní pẹlú akíbùkún baba ile america bawo ni se bawo lokan oluwa aduro ti yo
1: mo ti mo kun le yabi mo ti lo
0: mo ti kun bi mo kun bi be ni mo ki ti jan ma shuda ti ki le kan se ko da o ye ki o je okori isini yo je o je okori ti mo tele o je obirin ti jari mo juri nje tele bo jojo ati gbe o ti wa gbo wa gbagba
1: o ti gbe gbenu
0: o ti gbe gbe ni ati gbe awon ati bi sinu egbe

0: ya wa sira ki o lo wa pele gbugbu awon ti won ti bo an ojo ti mo so fun pe nipa ti ore fi olorun je a ore ojo mo soroku akoko ti ati lo ti a o ma gbera ko le se nbi yi oduru wa lo fi ko je nkan kan ala kala ni da awon bi won lati wa pele wa mo so fun pe to di ojo la lagbara ti lo mo ki pe o di wa je la adupe kun agbara
1: o da egun la lo nkeyin igbale baba wa laji ta mo si em ibrahim si lewu won la won toro awe lati bi ki gbugbu awon bi tara ibata awon aburo awon egbon ti en se ralowo awon ni shop ti awon ni ile se olorun be lohun ni e ba awon lopa abele ta mo si police bi kan ti lu paraku won awon keyin gbogbo yin ti en raja olorun oba loke ko je ke ta ke jere ni ke soso ni koyin aki baba ti awon ye alaji sabi bolama olubambi awon na aki baba ki gbogbo awon alaja yawo gbogbo awon idile la ki o baba wa omo jilo ta mo si em ibrahim si lewu ni ile se olorun be awon ni mo toro awo yi je afi asiko yi awo ki gbogbo eyin ta le ki ni gbogbo ojo tugun ti aran ti mi ni ojo ti ni e ma binu si wa iku pelu awon lo gbagbe ni kokan wa bo ba lojo mi ran ojo re amaran ti ara wa gbogbo yin patapata la ki ki asun layo ki asiji layo olori wa ti to pe alabi o ti ya funsen fun wa ki a ma ba lo o digba odola
2: ni baba.